Mga dito sa kantang ito ni Danny Stras, Bangong Pilipinas. Nababagay po ito sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Sana po pakinggan nyo ang lyrics na to at talagang nababagay po ito sa ating mga Pilipino saan man po kayo naroroon. Bangon Pilipinas ni Danny Stras.

0: listening to Alive 90.5.
1: If you'd like to know more about us, jump onto our website.
0: www.alive905.com.au.
2: The 2026 Census is coming this August. The Census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
3: Looking to stay connected with the Hills Shire? Discover Hills.Sydney, your go-to digital magazine for local news, politics, events and community stories. Whether you're a local business aiming to reach a wider audience or eager to stay informed, Hills.Sydney is your platform. Advertise with us and be part of a thriving digital community. Visit www.hills.sydney today. Hills.Sydney, where community comes to life. Station sponsor.
4: Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa Pinoy Ako. Kasama natin po si Terry at saka si Myrtle. So Myrtle, magandang umaga sa inyong dalawa. Anong mga nangyari ngayong weekend sa inyo? Meron ba kayong mga naging inatinad na event sa Filipino community?
5: Mayroon. Yung last Saturday dun sa Pasay, Filipino-Australian, yun lang.
4: Okay. Yeah. Kayong dalawa nag-attend
5: oo,
4: kayo
5: dalawa.
4: Doon? Okay. So, marami bang tao doon sa inatinan nyo?
5: Oo, marami din.
4: Talaga?
5: Tama lang.
4: Okay. Oo. So, anong oras kayo natapos?
5: Siguro mo, alas tres, I think. Alas tres, almost 4 o'clock.
4: Oo.
5: Kasi
4: oo.
5: May practice pa sila nung kanilang gagawing sayaw sa 41st anniversary ng Pasi.
4: Ah, okay.
5: Oo, yeah.
6: So, we ended up going sa around 4 o'clock siguro.
4: Ah, yung sa ano. Terry, you're too far away from the microphone. When you talk, sorry. You have to talk in front of the microphone because hindi ka marinig.
6: Kumusta
4: okay?
6: Mga kababayan?
4: Ayan. Okay.
6: Ang mga listeners na live 90.5 FM Pinoy Ako.
4: So, ayan, mga kaibigan, alam nyo, kami naman po, nung weekend, nung Saturday, sa St. John's Park Bowling Club naman, ako, ang daming tao. Nag-alala nga kami kasi nung Miyerkules pa lang, hindi pa kami umaabot ng 200. Pero by Saturday, naku, sumobra na. Naging, I think, close to 250 wow. o 230 yung naging guest namin. Kaya maraming nagsipagbili last minute. Last minute nung program. So, nako, alam mo, napakasaya. At saka, ang ganda ng this year, alam mo, ang ganda ng presentation ng Pag-asa kasi yung tawag nito, yung ambassador ng Pilipinas, alam mo, nandoon.
5: Oo.
4: At saka yung Consul General kasi first time lang may nag-atin ng ambassador sa atin. Kaya we need to say thank you sa atin ambassador, His Excellency Antonio Morales ng Canberra at pumunta. At ang nakakatuwa pa, dahil alam mo, last ano yon na sinabihan ako ni Tita Vilma, sabi niya, Fe, pwede ba ikaw ang escort ng ating mga VIP?
5: Oh.
4: So yun, ako ang naging escort ng mga VIP
5: darating.
4: Ng mga Member of Parliament and of course yung ano Philippine government ayun nagpunta doon, kaya sabi nga ni Amba, naku, first time lang akong na-escort ng ng babae. Uh-uh. Alam kong hindi maganda pakinggan yung salitang escort dito kasi may ibang ibig sabihin, but on that event it was for the VIP. Naging escort ako.
5: Miss na usher.
4: Yeah, usher it.
5: Yes.
4: I escorted him and he was so thankful. Kaya yun, so marami talaga, at saka ang dami naming mga premyo. Premyo. And I have to say thank you sa ating kaibigan sa Melbourne, si Sunny Cruz. Alam mo ba si Sunny Cruz is pamangkin niya there's, or pinsan buo niya si John Lloyd Cruz. So I saw John Lloyd sa garahe ata yun, they were having family dinner sa kanilang pamilya sa messenger ata na ano. So yes, I was so thankful na in-sponsor din tayo ng jewels. At yun na nga, ako ang nanalo ng
5: Best dress.
4: Green. Alam mo ba, ang green lucky sa akin. Kasi I'm hoping this green will bring me luck today. Hindi ko lang alam kung anong idadalang luck. But it's, yun, alam nyo. Yeah. Lahat naman, pagising natin sa umaga, swerte natin, di ba? Dahil bumabangon, we need to be thankful na paggising natin ay, you know,
5: buhay pa tayo
4: kasi it's ano talaga, di ba? Yung hindi natin alam yung buhay natin, kaya magpasalamat tayo lagi na tayo ay malusog, masaya at nandito tayo sa kanila, di ba? Nakikipag-usap tayo sa kanila, kaya kayo anong mayroon ba kayong happenings coming this
5: yung sa inyo rin sa August 1st?
4: Hindi sa akin yun. Yes, sa Marino. Yes. Kay Ligaya.
5: Pero sponsor ka yata doon o judge ka?
4: Aywan ko. Hindi. I mean, yes, I know. Kasi si Ligaya is a very good friend of mine. Mm-mm. Nung ako'y maging Mrs. Visaya Australia, in-sponsor ako ni Ligaya. Kaya one day siguro pag nag-join siya ng Mrs. Visaya, kailangan talaga
5: pupunta ka rin.
4: I-sponsor ko din siya kasi syempre give and take lang yan, di ba? Hindi pwedeng take ka na lang ng take, di ba? I have to be there with her to support her kasi siya yung president.
5: So,
4: di ba? Ganun talaga yung mga tawag nito. Lahat ng organization dito sa Sydney. In this coming Saturday, ang ASAP nandito na. Alam mo ba? Yung sa TikTok building sa city. All the Filipino actors and actresses, singers.
5: Parang nakita ko si Martin Rivera.
4: Yes, yesterday they start arriving for this coming Saturday. Kaya kung kayo ay nakabili na ng ticket or ano, mayroon pa atang ticket but you have to go direct sa ticketing daw. Ayun, sabi ni Tita. Hindi ako pupunta but I was planning.
5: Saan yun? Saan gagawin?
4: TikTok building in Sydney. Previous entertainment. I think international, ano ba yun yung TikTok building?
5: TikTok.
4: Yeah, they made it ngayon, TikTok building.
6: Ang pangalan ngayon niyan ay TikTok. TikTok International Center.
4: Yeah, okay. Mm-hmm.
6: Kaya dyan maraming nagtitiktok dyan.
5: Siguro binili ng TikTok yan.
6: Binili nga ng TikTok.
4: Maari. Binili kasi tawag nito, that's what it's called. It's TikTok building.
6: Binili nila yan.
4: Kung gusto nyo raw bumili ng ticket, half price na.
6: Oh, wow.
4: Yes, yung 380, I think. Asan na ba yung telepono kung isa?
5: I don't know,
4: kasi sabi yung pinakamaganda, the platinum, I think, is 180. I think ito, because I know Tita Pet won, ang kanyang napanalunan is 228 daw, yung halaga ng ticket na yon. Pero, ngayon, half price na lang. Kaya kung gusto niyong manood ng lahat ng mga artista ata ng ABS-CBN at saka singers, di ba? Ay nandito, hindi ko alam kung si Martin Rivera, I think arrived yesterday.
5: Nakita ko na siya sa Facebook.
4: Sa Facebook.
5: Oo.
4: Okay. So maganda sana na isa man lang sa kanila maging guest natin.
5: Si ano yata ang nag-ano niya, si nakita ko siya sa kasama niya si Paula Llorendo.
4: Okay.
5: Sa Facebook. Okay. I think siya nag-advertise siguro.
4: Hindi ko alam kasi tawag nito baka kasi sponsor yung kanyang ano ba yon, yung company na yung pagpapadala ng pera. Baka sa palagay. Sa palagay ko kaya yon tawag dito. Gusto ko lang mag-hello kay Angelita Makatumbas Garcia. Alam kong kagabi ay nanood din siya sa ating yung ating mga live streamers diyan. Pasensya na kung hindi ko kayo na nababati dahil minsan marami tayong napapag-usapan at namimiss natin yung nabatiin sila. But I know, itong batang to, alam ko siya Pilipinas, maaaring sa Samar or Manila. So ayan mga kaibigan. So mamaya mag-uusap tayo tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa, sa Pilipinas. Yung babasahin nating news, pwede nating pag-usapan. At kanina, Vince Reggae ang kumanta ng I think something to do with Between. Yung mga istorya ng mga kanta ni Vince Reggae. It's about all everyday lives na nangyayari sa ating buhay. At napakagandang pakinggan yung mga kanta niya kasi may mga aral sa buhay.
5: Oo.
4: Yung isang favorite ko talaga. Kaya ko na ano yan si Vince because yung kanta niyang matang mapanghusga.
5: Mm-mm.
4: At noong ko talaga na ano na pinakinggan ko ng mabuti yung kanta niya. And since then, lahat ng kanta ni Vince, I think nung makita ko doon sa iTunes 21, binili natin lahat yun. Pinabili ko sa dito sa ating istasyon dahil lahat puro may aral.
5: Mm-mm.
4: And Vince, sabi ko nga, si Vince ay isang I think he's parang rocker at saka reggae singer sa Pilipinas doon sa probinsya pero nasa Cebu. I know last time I was talking to him on Messenger kasi naging friend ko siya because of his song.
5: Uh-oh.
4: Sabi ko, i-play ko yung song mo dito sa Sydney and I'm hoping na one day si Vince Reggae ay makarating
5: maging
4: dito sa Sydney. Sana maimbita natin. And it will happen.
5: Uh-oh.
4: With God's will, everything is possible, di ba?
5: Oo naman.
4: So,
5: magpatugtog
4: ulit tayo. I think this one, yung susunod nating kanta ng Dahil sa Pag-ibig ni Anthony Castillo. Kasi, yung patugtugin muna natin.

Kizzy, Tandigan, or ka ng iyak. Kaya kung kayo ay mga nagmamahal at kayo ay naiwan, huwag na po kayong umiyak. Stand still and mahalin niyo yung sarili niyo. At kayo ay naiwan, huwag na po kayong umiyak. Stand still and

kaibigan dito sa kantang ito ni Moira De La Torre, Paubaya. Sana ay ang ibig sabihin ng paubaya, I would say, is kung kayo ay nagmahal at kayo ay iniwanan, ipaubaya nyo na lang sa may kapal na sana makahanap kayo ng mas maganda pa, di ba? Ng mas nararapat para sa iyo. Yan po, I would say, ang ibig sabihin ng paubaya.

Dito sa malayo ka man ni GR Crown Cats Cyclone Inyang Wheezy, sana magustuhan niyo po ito. At kung kanino man ito naka dapat, kung kanino man po ito nararapat, ay para sa iyo to.

0: 90.5, all the way from the 70s, 80s, 90s and today.
1: The 2026 Census is coming this August. The Census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: Are you considering selling your property hassle-free? Property Services Agency is here for you. Their unbeatable sales commission starts from just 1%. Enjoy the perks with a free video, photos, a floor plan, signage, plus your property listed on major sites for free for any sales listings. For stress-free property management, they've got you covered. They offer free photos and listings on major sites as your property deserves the best. Be trouble-free and contact them today. PropertyServicesAgency.com.au. Station sponsor.
3: Okay, mga kaibigan, mayroon tayong babasahin dito na ibinigay sa akin ni Terry. So Terry, mamaya ay babasahin ko muna tapos aanuhin natin ito. Nasa English nga lang pero pwede nating itagalog mamaya. 15 golden rules for a better life. Stay strong but always treat others with respect. Be caring but don't let others take your kindness for granted. Stand up for yourself without putting others down. Stay humble while believing in your abilities. Take pride in your achievement without becoming arrogant. Trust yourself, but think before you act. Diba? Ang ganda.
4: Not nice. Oh.
3: So, yung una, stay strong, maging malakas ka, but always treat others with respect.
4: Yes.
3: Lagi mong igagalang ang bawat isa. Diba? No matter what, huwag kang titingin. Alam mo, may mga tao dyan na tumitingin sa standard ng buhay ng, alam mo, halimbawa, makikipagkaibigan ka lang because alam mo itong tao na to na may ibibigay sa yung maganda. Hindi tama yun. Mm-hmm. Alam mo, lahat ng tao sa daan, tawanan nyo no matter what. You know, I mean, ngumiti. Hindi, I mean, hindi, iba pa lang yung words kasi Bisaya ako. Okay. Wag maging, maging friendly and smile. Kasi, alam mo, pag naglalakad ako sa Dunside, kaya nga tinawag ako ng Queen of Dunside. Kasi lahat ng, pag pumupunta ako sa post office, lahat ng mga nasa sa lubong ko, ngumingiti ako sa kanila at talagang kinakausap ko. If people just sit down on the tabi ng ano, ay nako, kinakausap ko yung mga yan. Kaya sana huwag kayong titingin sa postura ng tao na akala mo porque ako. Tingnan mo, akala nyo siguro ako ay mayaman or what, hindi po ako. Ako ay isang nanay lamang na binubuhay yung, I mean hindi na, kasi malalaki na yung mga anak ko. Kaya,
4: ikaw naman binubuhay
3: ako
4: nila
3: naman,
4: ngayon.
3: Yes, ako naman ang inaano nila ngayon. Binubuhay, sabi nitong kasama ko dito. Itong number two, be caring. Ayan, but don't let others take your kindness. Ayan, maging mapagmahal kayo, di ba?
4: Oo.
3: Di ba?
4: Huwag ka lang abusuhin. Huwag
3: ka lang, yes. Uh-oh. Yes, totoo yan.
4: Yep.
3: Huwag kayong maging
4: magkaipaabuso.
3: Yes, wag naman sobra kasi alam mo, minsan yung iba, dahil sa iyong kabaitan, inaabuso ka nila. Yeah. Wag yun, okay?
4: Mm-mm-mm.
3: Stand up for yourself without putting others down. Yun yung sinabi ko earlier. Di ba? You need to stand up for yourself. Mahalin mo ang sarili mo.
4: Mm-mm-mm.
3: And but don't put people down, okay?
4: Yes.
3: Itong pinakagusto ko, stay humble while believing in your abilities.
4: Yep.
3: Diba? Totoo yan. Huwag yep. kayong may mga ano dyan. May mga taong porky sila ay mga, sabi ko nga, yeah, lagi ko to sinasabi, hindi ako tapos ng uni, okay? Hindi ako nakapagtapos ng university sa Pilipinas.
4: Oo.
3: Isang taon lang ang natapos ko doon sa UST, okay? Kaya, even though iniimbita ako ng mga taga-UST, sabi ko, sorry, hindi ako nagtapos sa university ninyo, 1 year lang. Pero iniimbita pa rin nila ako.
4: Oh, God gave you your ability. And you.
3: So, kahit naman hindi ako nakapagtapos, ang pinag-aralan ko naman dito sa Australia ay napakarami. At sa palagay ko, kung pinagsama-sama ko yun, ay more than pa sa mga natapos ng iba doon sa Pilipinas.
4: Kasi mahilig tayo mag-aral.
3: Hindi. Mahilig talaga ako mag-aral. Kaya yun ang favorite ko. Kahit ano pinag-aaralan ko dito.
4: Yep.
3: Pasensya na po kasi totoo po yan. Hindi ako tapos ng university. But I know there was one time pinagtawanan ako. So okay lang yon. Kung sino man yon, eh bahala na ang Panginoon sa inyo. Kasi hindi nga ako tapos. Yung salita ko minsan, Bisaya. And you know, di ba yung mga Bisaya, matitigas magsalita. Kaya kung kayo ay may mga kaibigan na Bisaya, huwag niyo silang pagtawanan because that's how we are.
4: Na-misinterpret.
3: Di ba, na-misinterpret. Yes. Tapos ito, maganda itong isa. Take pride in your achievement without becoming arrogant. Ano ang Tagalog diyan, Cherry?
4: Parang arrogant ka, para mayabang, maano ka, masyado kang mataas magsalita,
5: be humble.
4: Parang,
3: take pride, maging yung mga achievement mo. Be happy of what you achieve. Parang ganun.
4: Yeah,
3: pero huwag kang maging arrogante. Ayun.
4: Parang huwag mong sabihin, you're the best.
3: Yes, tama. Huwag mong sabihin na, mas marunong ako sa'yo.
4: Yes.
3: Ikaw, hindi ka. Ano ka lang, ano ka lang dyan, iismulin mo yung tao. Yun nga nga. Yung hindi nakapagtapos ng university, huwag niyong iismulin kasi one day, you never know, that person will rise up like an eagle. Galing
4: you never know.
5: Kaya ni Bill Gates.
3: Yes.
5: Only high school graduate.
3: See, tingnan mo. Tingnan mo naman.
4: Nakakuha lang siya ng idea.
3: Yes.
4: Kakuha lang siya ng idea sa mga
3: idea tungkol sa mga computer. At saka ginawa niya yun sa garahe muna, di ba? Ito naman, yung number 8. Speak honestly with kindness and empathy. Yan, totoo yan. Yeah. Lagi kang, pag nagsasalita ka,
4: be gentle.
3: Yes.
4: With your
3: maging
4: words.
3: Maging mabait ka sa iyong mga pananalita. At maging mag-empathize ka ba sa mga tao? Parang iano mo yung sarili mo, kung ano
4: flip mo yung iyong iba.
5: Hindi ibig sabihin na kung gagawin ito sa akin, ano ba ang resulta na sa ginagawa ko na hindi babalik sa akin?
3: Yung empathy, yung parang magkaroon ka ng awa
4: sa kapwa,
3: diba,
4: mo.
3: Sa kapwa mo. Yes.
4: Yep.
3: Build self-discipline without becoming inflexible. Ayan. Build self-discipline. Magkaroon ka ng disiplina. Sa sarili mo. Without becoming inflexible. Ano yung
4: inflexible, yung parang tawag din,
5: hindi ka nagpapaano sa mga advice na
4: hindi
5: iba.
4: Ka nag ang tawag diyan,
3: mamaya iano natin kasi mas malalim ang ibig. Gusto ko to, number 10. Dream big but don't let ambition control your life.
4: Yes.
3: Okay, yan. Yes. Totoo yan. Yan. Alam mo, pag ikaw ay nagplano, mag yung anuhin mo talaga na you want to achieve, mag dream ka ng mataas, mas mataas pa.
4: Aim high.
3: Oh. Kasi pag yun ay ano,
4: na-achieve mo.
3: Kasi talagang magsusumikap ka na ma-achieve mo yan.
4: Work hard.
3: Diba? Work hard. Oh. Ay nawala na uli yung pinag-uusapan natin. Mamaya pag-uusapan natin yan, magpapatugtog naman tayo ng kanta. Oh. Ganyan pala ang magmahal. Kaya kung sino man tong mga pinaalalahanan natin sa mga kanta na to, si Rico J. Puno in Basil Valdez, ganyan pala ang magmahal. Yan mga kaibigan, yan po.
6: Ito yung ginawa namin, binigol yung sila mga mukhang pera. I hope you still remember this one. It's a theme song. Spotlight only.

0: kasi naputol po dalawang beses yung ating live. Kaya sa susunod na linggo po ulit, magpapaalam na po tayo. So ikaw ano, magpaalam ka nga sandali. Sandali.
1: Paalam na po sa inyo hanggang sa susunod pong linggo sa Miyerkules. Sana po ay
2: subaybayan. Ibayag niyo po kami. Maraming maraming salamat po. Dito sa 90.5 Alive Pinoy ako. Bye-bye.
0: Ikaw ano, magpaalam ka.
3: Bye.
0: Okay. So ayan mga kaibigan, sa susunod pong linggo dito po tayo, pagpapatuloy natin itong kantang ito.